ngithetha amacala emzini kababa kusho lapha na ke amasoka novalo ngalesikhathi ngisenkingene kungo 15 minutes after ihora lesibili ngomhla ka 7 lapha na ke

pipe ziphume. Zongena abanye. Hey yakhala indoda uthazi uthini wena manje ngisaqedile imali yami awusuka ubuhle biyeza phuza uphume isihloko sengoma ezilomo sithezo nalapha na ke ayamemeza ya kujalo kanza kwethu kujalo ngapho ngasekhaya at mahaye lapho na ke ku x.com mahaye usibungusene uyavela udeshe buduku duku thande lamashi mfoka ngwenya ukube kuyaboshwana kule khomishana kamadlanga ubezowuthola u10 years kodwa ngoba akuboshwa muntu izogcina lapho na ke isifana nekhomishana nekhomishana ngiyathokoza okadange umntwana phansi lapho na ke eshowe yogcina sifana nayiphi ikhomishana for sure ufuna ukuthi ekazonde ngathi kuboshwa kangaka la ikhomishana hey bo nanga uJulasi Mkhwanazi kuyaboshwa ngapha akhishwe zinkantolo aboshwe inkantolo zimdedele sobona ke ukuthi ke ithini indaba yakhe ngoba ukuthi uyakalala esitokisini abaze babuye lapha na ke ngithi ngeyi 13 na impelipele ngathi bazobuya ngeyi 13 lapho na ke wena ke uJulasi Mkhwanazi okusho ukuthi usazoba ngaphakathi uBrown Mkhotsi ungaphakathi ejele sikhuluma nje uboshiwe yindaba ke yemadlanga commission ayasetshenzwa akudlalwa lapho na ke kuyona ke i-commissioner vuka nabantu ke manje ke awungitshela ukuthi uvuka nobani ubavusa lapho na ke ngayiphi ingoma usinqazu the gorgeous one mina ngithi kumele lapho na ke kwenziwe isibonelo ngaye noma ngingeqagula eminyaka angagwetshwa yona khona kuyisenzo esibi kabi kabi lesi ke kakade ke dabula amanzi bayinkinga emsebenzini ngibazi kahle kusho uSibiya Mfoka Sotobe lezi zingane zamanje zithi ngonyana.

0: saseAfrika.
1: Nomoro 8 Senanda sawubona.
2: Yebo mntumane.
1: Yebo ngiyaphila. Ubani lo?
2: Ah ngiyaphila mntumane. Ya kumuntu othanda ngathola umoqonqela.
1: Unjani maqonqela?
2: Hayi ngikhona ngikhona mntumane.
1: Ulala lapha neke sishakalombini namhlanje sizunjani?
2: Ndoza kakhulu wembwe. Kune kutami fwale ngoma le aqosha ethi umnika mali uma efikile tololo lo. Hamba nje lo muntu la manje lo ngoma.
1: Awubinde.
2: Akukhathele ungubaba nje usibale kunika mali no letololo. Wathaya amasanda uzo nje. Akukhathele. Akukhathele sana. Ezelo ngizokuhamba sithilo njalo ngwe yongqaba manje.
1: Hey,
2: mina uyaqhatha wena wangqatha ngiyabona.
1: Hayi bebiza angaqondile.
2: Hayi ngiyabona.
1: Aw, dalo lo.
2: Number nine.
0: Inanda 88.4 FM. Every Friday. It's Old School Friday. Inanda 88.4 FM.
3: Let's go.

0: ikhona baba ngizoyilethe.
1: Uyayazi lento kumprofeti athetha ngayo sisi.
0: Yebo, yebo
1: ngiyayazi. Yini indoda yakho lathetha ngayo umprofeti?
0: Yebo baba.
1: Usayi 80 lo akathetha ngayo umprofeti?
0: Yebo baba.

0: Lo mntu kuthiwa nguluthando ngubani?
1: Uluthando wesisami mprofethi.
2: Uthi mprofethi lo sisakhala ngaye. Uyu luthando la ake ngazwani naye ba.
0: Uyayazi into abaxabanisa abayintoni ababantu mfundisi wami?
2: Eh, prophet.
3: Thetha tata.
0: Uyayaba intoni abaxabanisa.
2: Thetha my father.
0: Lo sisi lona bobasisa babekhe babezapha ecaweni yabo babini aba.
2: Uthi umprofeti wena lo sisi lo benikeleza kuye la eJerusalem enkonzweni.
0: And imali bajonga lo sisi kuke kwakhona imali eziphumileyo apho uyena.
3: Lo uhambileyo aphendle noxabana naye.
2: Uthi umprofeti lo sisi wakho ongaba uzwani naye ohambile kunemali enkulu eyike yamphumela yena.
0: And ezi mali zezike ngoku zibaxabanisayo bobabini.
2: Uthi umprofeti ke niqaqaliswa ezi mali akazibonayo.
0: Because lo sisi unothise into yobana kukhona indoda eyafika empilweni yalo sisi after nemali ke ngulo sisi wathatha wohlalisana naye.
2: Uthi umprofeti into eyenzakele lo sisi okuphunyelwe yimali uhlangene nomuntu wesilisa wabe sengihamba naye wakushiya kanjalo.
0: And into yenziwa lo sisi akasayihamba icawa into ayenzayo uyaqhubeka uyaphuza nje aphendle.
2: Uthi umprofeti akakwenzayo ke manje akasayi esontweni kodwa ubhizi uyaphuza seloku nje waphunyelwa imali ubhizi uyaphuza lapha endlini uyayazi le nto umprofeti athetha ngayo.

0: sisi mayizama ukukhuza lento azama thola apa bahlala khona azama yomlanda ibuke wenza lonto sisi uzodunjelwa sizanda dunjelwa zinyawo lomntwana
1: hey uthi uprofeti ke ngendlela kabona khona ngendlela ngobungozi nakhona noma ungazama ukuyomlanda noma ungazama ukwenzani kodwa ubona uzadunjelwa zinyawo thetha
0: njani ithi tatam ndibantu ukhe wayizama nosisi into ohamba woyomlanda wathi mayibuya wadunjelwa zizanda wadunjelwa emnyama waphathwa into ngathi ngamazinyo
1: uthi umprofeti uyabona ukuthi bonke wahamba ngaphambilini uzama ukuthi uyomlanda kodwa uye wadunjelwa zinyawo and futhi umprofeti ubona omningi okwenzakalayo uma ngabe ubuya lapho thetha tata
0: usekhona mahamba
2: ngikusekhona mprofeti ngikuzwa konke baba okushoyo baba okunye okhulumayo ngiyakwazi nokuthi nje wazama ukuvula inkonzo baba siyakwazi ngiyakwazi kona lokho baba sekuye baba kuyangibisa kakhulu baba ngazi ukuthi ngithini okungenze njani baba
1: uthi mprofeti njengoprofeta uyanethusa ngoba awuhlali naye endlini ubona imali awo ubona imali ubona yonke into nokuhamba ezama ukulandisa isiwakhe abuyadunjelwe zinyawo tata uthi konke lokho okukhulumayo baba uyakwazi kodwa inkinga ukuthi manje kuyamethusa ukuthi ukwazi kanjani tata
0: mpresident ndiyimboni yemboni naye uyandazi but yona nto afuneke ndisiyenze apha kulo mama kukumphephisa ukuba lo mama ukhe wanikezwa nesixwayiso into yobana if uyaqhubeka uyayenza le nto uzawulimana
1: Uthi umprofeti komele uthi akusize akuvikele ngoba bosowufumanisa ixwayiso noma itrend.

0: Ngithi ngiyaphaphama how intamo yami isamove angisakhona kwenza lokho.
1: Intamo yakho.
0: Yebo Nkosi intamo. Umqala. Isuke lento la ekhanda ibe la phakathi komqala nentamo Nkosi. Ingwaza nje ingwaza kabuhlungu angathi nje isibhobo kabuhlungu. Ngabe la ngifike Nkosi. Efike Nkosi ithi ngingakhathazeki konke okwenzakalayo ifuna ukubonakalisa amandla enkulunkulu wasenaleni.
2: Isifike Nkosi yasenaleni ithi unganjani?
0: Ithi Nkosi ingakhathazeki ngalokho okwenzakalayo ifuna ukubonakalisa amandla ayo asenaleni. Because ngaleso sikhathi vele nganginama-challenges amaningi Nkosi. Ithi Nkosi ingakhathazeki ifuna ukubonakalisa amandla asenaleni. Ngalezo y'nsuku Nkosi ngendlela eyangishaya ngayo leya nto ngangingakhoni ukunyakaza, ngangingakhoni ukumuva, ngakhoni ukwenza lutho. But Nkosi njalo ibihlezi ifika kimi njalo ebusuku. Njalo ntambama uma sengizolala ifike ihlale ngapha kaleft wami. Then kwaba khona umuntu obe-close nje nami kwathiwa naye ushaywe isebile nto le nami ekushayeni. Yathi Nkosi ngithenga i-cinnamon, i-fake product i-cinnamon ngiyishunqise njalo ebusuku ngiyishunqise ngiyihogele. So ngithi ngifuna ukumhambisela ngiye ngiyombona naye ngimfica ngempela imbambile le nto le engakhona umuva. Ngithi
2: wena nje usuhambisela abantu sowuphilileni noma nawe umhambisela ngakhona.
0: At least mina kwakungafani Nkosi cause ohlezi ufika kimi bayede ngase ngingconywane. Ngimtshele-ke ukuthi mina ngayinto engakusiza nginikeze yini. So naye kukhonza enkonzweni yakhe-ke. So athi ayi u-right uzoya enkonzweni yakhe ngimshiye kanjalo. Nje few days later washona yini.
2: Ngenkathi ethi u-right uzoya enkonzweni yakhe wazi-rejecting usizo omnika lona noma.
0: Aleluya Nkosi. Wathi because ngangithi ngifuna umnikeza isinamoni isinakasho.
2: Imagine umuntu ashone usizo selifikile kuyena ngenxa yokuthi uyayigxeka le nto akakholelwa kuyo.
0: Ngasinda-ke mina ngaba ngcono-ke ngaba-right.
2: Njengoba sikubona ngiyawufanga.
0: Aleluya Nkosi.
2: Ake nithi siyakubona. Wasinda impela.
0: Inkosi ibekade yenza inkonzo leyo ka let me pray for you online 2 weeks ago e-Monday. So bengike ngaphupha ngidla ipiyere iphele kanti lineyibungu phakathi nentuthane. Ma ngivuke ekuseni ngizwa ukuthi ngasikade ngidla ngempela le nto imile la ngathi imela esifubeni sami. Ma ngiphaphama nje kube ngathi iyagwaza kuze kugwaze ngisho nala esibelethweni. Kuphuza amanzi nokuphuza amanzi ngicabanga ukuthi ngizophela. Ingapheli le nto le cause bengingasakwazi ngisho ukudla. Ma ngidla bengincenga ukudla ngizwa ukuthi imile le nto la. Ngisha amanzi bengagunyeki bengakhona ukuphuza ngisha amanzi until Inkosi ize yenze inkonzo le. God let me pray for you. Normally Inkosi ithi asibhale iy'celo zethu yayingene ku-Facebook naloyo suku lelo. Ngibhaleke isicelo nami ngisho ukuthi ngisacela Inkosi ingisize cause ngiphuphe ngichazele iphupha.
3: Ngithola lungene uZulu. Uthi naleni bayidingeke ngaphupha ngidla iprayer enezibungu nezintuthane bayide ever since kunento elokhimile esifubeni kulokhu ukuthi angibuyisi. Ngiyacela iphele le nto bayidla.
0: Then Inkosi ima ilifunda iqala kube ngathi iyakhuleka Inkosi bese ivele ithi futhi hayi ikhombe kanje ngomuntu ithi nje kusasa le nto le izobe isingasekho.
2: Wow. Siyakueda futhi ngikhulakela ukuthi umntwana wakho Nkosi kusasa avuke le nto ingasekho. I declare and decree udumo lonke Inkosi lungo lwakho.
0: Ngesikhathi Inkosi isho kanjalo ikhomba ngomunye engivele ngikhwehlele ngikhwehlele ngibanje ugcobo nje ngiphelelwe amandla ngikhwehlele nje kakhulu impela. Hayi nami ngikhole ukuthi hayi ngizovuka ekuseni ingasekho le nto. Hayi ma ngiphaphama ekuseni ayi ngizwa ukuthi isesekhulu ma ngithi ngizama ukugwinya namanje isakhulu. Hayi ngithandaza ngithi ma ngithandaza iqhamuka Inkosi igqoke isudu eblue. Ma ngibona Inkosi vele ukuthi angikhali ngoba yaqhamuka ihlinini. Same time kube ngathi khona into engishala esifubeni ukuthi nje ngizwa ukuthi kukhona into engathi iyaxebuka la esifubeni nala esibelethweni cause kulezo y'nsuku lezo kwasengathi nje ngiphethwa ama-period pain kwakubuhlungu kakhulu nala esibelethweni. Ngizwe futhi nakhona ukuthi khona into esukayo ubushisi. Uma ngivuka ngempela ngakusasa uma ngiphuza amanzi ngizwa ukuthi hawu sekuyaphuzeka sekuyagunyeka ngangakholwa.
2: Wawa
0: ngempela kwangakholakali ngoba yayingihlupha lokhu kwangempela.

ngingakwazi ukuza lapha ekhaya enaleni mangiza nje ekhaya bengavumi nama products ngiwasebenzisa nje kodwa ngifishi ngisibonele sibi nje sokuthi ngokuthi bekungakade ngingasebenzi nasekhaya bechaza nje bengibuza bethi naku uyaya kodwa awusebenzi kodwa ngihamba khona kunjalo kwathi ngelinye ilanga kwakhona into efikayo yabuza kumina yathi uyaphi ngase ngayitshela njengoba sisuke sisho sonke bomnala ngathi ngiyolanda into zami yathi yona ngiyolanda into zakho njengoba ungasebenzi unani wena aniboni ukuthi lenkosi yona idlala ngani hayi mina ngaqhubeka ngilongizile ngoba phela bengasekho lapho engazi ukuthi ngizoya khona ilokhu ifika njalo ngibuye ngizi nami kuma Night of Flint uma kuyi-Night of Flint kodwa lo fakazi engizobuthula ngizothula ngokuthi ngezwa izwi elafika ingelozi kababa yathi uhalele uhaleni wathi kumina ngeke iphinde ibuye lento elikhuluma nami wathi ngizowuthola umsebenzi ngawuthola njengoba wayeshila uhaleni wathi ngizowuthola umsebenzi kangangokuba kuthena sebeyifaka imali angibazi benze kanjani imali yami ngingayiboni ngabiza yena uhaleni ngithe ngiyibona imali iyayingena ngithi ngiyabonga kwinkosi yesizwe sabomnala nabomnala.

indoda. Asiqale ngokuthi impilo yendoda izini. Kholi lwane nje imbili engicela ukuthi sivumelane ukuthi siyizona thina madoda. Ukuze uma besibiza ngazo la eSouth Africa sikwazi ukuyi-understand ngoba ilingeli liyalo uma libizwa ngezisha. Kanti vele nezisha. Yini? Why abantu besifazane banibize ngenjana? Umuntu wesifazane akekho ukugana indoda eyodwa okuwabiza amadoda ngezisha. Uma eke wagana indoda wayiqoma nje mhlawumbe isiwele emncane washada nayo wakhula wakhe ifamily naye akakwazi ukuyibona indoda uthi yini uyazi indaba angayiboni lo iport yakhe ye-USB and then wayewonke ama-USB kungeke mali ngangenza ukuthi ngikhulume namadoda liyayazi i-USB le yecomputer madoda ufika uxabane yakhe i-USB ayifake uyiport yecomputer afike nonani afake yakhe afike nonani izinja ukuthi ngo-February zesifazane ziyaxhunywa nje nalo emva ukufika enye ixhume nenye ixhume nenye ixhume ithulule ixhume uyayibona izele abadlali bamadoda ahlukene yingakho ke bethi lizinja kusho ukuthi bona bayizinjakazi. Uma uzothi umuntu wesifazane ethi indoda yintsha usho ukuthi kade ngangixhumisa izinja kuthiwa ziyaphila ngoba zizonke zihlanganyela ili inja eyodwa ayikwazi ukuphila izinja ingekho injakazi anti nabantu bathulanyana bayishaya izandla uma kukhulunywa kanje. Kube nje ngishaya mina ngabe zizwa kahlizandla. So lingethuki umuntu mesifazane ukunika isambulo akekho ngicela hambe noyibheka la ekumntu omuntu wesifazane ebiza amadoda ngezinto uwazela kuta izintsha two umuntu wesifazane ufanele umbalekele uma uyindoda othi wonke amadoda ayefana akabona ukuthi wayithuka yena kusho ukuthi ma ewazi ukuthi ayefana ungamphikisi ngoba kusho ukuthi ulale nale wayibona yamnqulela nale yamnqulela nale yamlimaza ngendlela efanayo nale yenza into efanayo usewathestile uthi yena sewatheste wonke amadoda emhlabeni ayefana ayizinja uyazi ukuthi kwabanjwa nenye yaqhubeka naye lwasebanjwa ukuthi kade efihlile wathi ukhethe mina nje udale awuhambe wena mfowethu indoda engasileke leyo indoda esile lobambe ukuthi intombazane ikujolelile uyayala ngaphandle wena uma ibivumelele ukuthi siyantshontshelana yale nawe uma yaliwe indoda yayo nawe male ngoba lokhu akwenze nawe uzokwenza futhi nabanye senawe ukuphula engwenyeni ngcono ukuthi bayede engwenyayo engcono ngoba nifuna ukuthi bayede asibambele into yokuqala yenja yokuthi ifake i-USB yayo la uhambe ngena wonke ama-USB omphakathi okwesibili ngenja iphoyisa lekhaya yini nje inje iphoyisa nje lasekhaya elihle eligudi usani ukuthatha into eyikhulunywa ngenja engathi zimbi inja nje isilwane esiloyali esiyiphoyisa lekhaya siyi-alamu yekhaya siyi-security yekhaya uma abantu besifazane bekufanisa lenja umuntu wesilisa azi ukuthi bathi une-character yenja World of Plenty Faith product itholakala ngendlela ezimbili eyokuqala ukuthi wazi isitolo sangakini ukuthi sikuphi amadolobha amaningi aney'tolo zethu wena ongakwenza ungashayela le number ethi 079 17 55 6

kuzoba mnandi kakhulu. Booka nakhona futhi 0791 75628. Le number engiyishoyo le number okwazi ukuxhumana ngayo ngenkosi uSomnana. Yikho enye uzokwazi ukuxhumana nayo inkosi. Uma ufuna inkosi uSomnana uthi mina ngifuna ukufonela yona inkosi mina ngikhuluma nayo uqobo lwayo. Yona number le yayikho enye 0791 75628. Sekama nina angira kwa nalipa, angira kwa nalipa ya ama promo. Bese kuti ya enge sonto. Ndoku mshia ke isonto. Masibuya nje, lapa ya Fry Head. Kona la, number 12, kulili engoi. Kizobe gine nkonzo ya ama Faith Products. Mzuri lapa ya usisi ubabhekile lapha emlazi kade fakaze ethi wengasavumi uthathenga isikipa senkosi uSomnala usathane sefuna ukumtshontsha ezweni lenalo ukuthi kodwa ngaphoqa ngathi sathane cha awukwazi ukuvena ungitshontshe ungisuse eduze nogcobela inkosi uSomnala ungisuse enkosini uSomnala uthi ingane yakhe ka-athekheka ibinokudlikiza ine-athekheka njalo mayilele idlikize uthe nje kwesesuku lapha athenga usawoti wasenaleni sesimone ngingayidlala la kuyona laphaya ibihlangene nayo laphaya intshumayelo enkosi uSomnala uthi wathenga usawoti wachela wakhuluma wathi cha ey'nganeni zami wathi ngithi sathane suke ey'nganeni zami Demon isuka ey'nganeni zami cha ama Faith Products enkosi uSomnala uzobe uzofakaza ke futhi uma ngawo umhla ka 16 la enumber 12 Lillian Ngoyi inkosi uSomnala kizobe ikhona nayo inkonzo ke yama Faith Products Umulaka sima kuyinkonzo ama Faith Products inkosi uSomnala isuke izibambele mathupha ocabange nje ukuthenga iFaith wathi uyithenga isandleni senkosi uSomnala mina nguwena bekuyothi nje ngesonto ekuseni kuyoshaya nje o 7 phela sengiyikhona lapha ya number 12 Lillian Ngoyi ithi inkosi ifika nje ithi ngena nje isitolo sama Faith Products nawe ubukhona uthi uthole nje i-Faith cloth uyithole sanesenkosi uSomnala i-Faith water uthole sanesenkosi i-Wolf salt futhi ufuna yona cha uyithole sanesenkosi ikhombe yobikhona uyinikwe inkosi uSomnala esandleni.